0: Ah, ouais, c'est juste que la gueule, que notre croissant au fond, aïe, fond sur la voie. Ah, c'est tabouk, pédi, tang la nez, tini, chalcama pandani bechebo, chalcama pandani bechebo, tinkini, coclam chalayeno, tini, tinjotan chaimano, tini, hayunganangino, no tobacco. Dehni nai palai tongo eba fek sak nai nung sak nai te chajang nai mani no kare re nani eba kuri klai tong nani shal palai chagai tongo ching tini obono rugina koklam shal e na hankai ching bahai ke fek sak nai mani ni yak kagai tongna nang te tongna thangke tamo klai thai Nok nuk ni borok okra chakra rok eba je nungi tong nai borok no kasho thani borok no mana klai thani chini tam klai thai abono rugi no ching tini koklam shalai ne hinkai au thasing simi ta kok duk faino tong kha ching ta kok botoma shalai ya khoba au hinkai ching ta buk nai nai nai shamo tong tini puila chini shal kama pantani bechep ni koklam shanani bagai Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: In phone ka ham ta ko.
1: Phone ka ham bai nyo.
0: Aw sha phone ka kisa sagra di. Nin khorang kisa te kisa phan ke sagra de khana yang tong kha.
1: Yang yang sina sok la prin de ni te lai.
0: Ah, chari ta ko. Chari.
1: Lang ma ma ne di sa nyam le.
0: Nin ko po thoma da khana ga pula.
1: Ni ki ta khana da le ya gai.
0: I'm going to go to the house. Nang kok pertama kena awi amun ya gula kok shanti no. Aw, jeng tini kok lam shalanya ni kok pertama nak abang kai fake zak ni mari nang ya caya tahun ni jeng shak ni bagai kaham abno kasana thang tani eba abu hai nang ya caya tahun ni bagai jeng tam klay tay abang rugi nang jeng kok lam shalai no. Hello.
2: Hello.
0: Phone ka hao?
2: Bu bro khulum ka ang bu bon zo mat dia.
0: Khulum ka ta ko tei lam shog no no tin pan da wo.
2: Ang wa hai nu sang snai ai chi chi sa dak ping nu ani sa kha mi ani bang oi. Ro bai bi si sa ni ka bang.
0: Ang
2: ka lai ka kha kham da.
0: Ang wa she puro no ni ni kok sung kha chini korok no taming gai chinta khuk buwon tabuk koklam shahariyana ni kokma saya ni nang sungi payota nang me kokma saya balo kha
2: abo hai no doto no saiman bai khana ani chak yang mani mani
0: ka gai
2: ta a tano ta sale sa tha o phungwa ki kisa ta tang ba to le go ta go ni bu hai ni goi
0: Hmm.

jarawa pairuk pairuk tekisha tetang ne sir sabung khala na he da ani khapang ni dawdi buksang jatno kaham kring tong di kaham kring tong man bising te jeng bai ki tebo chini chinang no kaham khlai man abono nai le nai odiporni salkutung jarawa nok ni bagai tetang sir sabung te tang ni sir sabung khnai malai na abono lo ngange bazalai chine abono lo bangla panda phai nai hen he malai le phinai hadi ki tetang sir sabung ni bagai